0: give you Jesus praise. Ubira mukamenga kanisa.
1: Genda mbutelevu muyokane chisoka. First John chapter 1 verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda akazindalo. Tusome.
2: Yokana ekisooka munana.
1: Agambye ati.
2: Gambye bwati. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
1: Twekyamya ki?
2: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
1: Ye.
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
1: Bwe tukola ki?
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
1: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lw'ennaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa, ssaawa 12 zikusange wano. Waguza, fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo, n'ogira awo, n'odaalimbamu awo, nga njagenda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko, ssaawa 12 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola, ne bw'oba oli musomesa, ssaawa 10 essomero libali banyusa 10:10 n'emu. So, 12 kati mwe bamaama. Amina. N'obw'oba oli student 12 okisobola, kubanga ssaawa 10 muba munyuse, si bwe guli? Mukama yeebazibwe. Uliriza, sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi ag'okukola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mu ffe. Kambuza ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bwemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Kwa mazima. era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebyobutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako, ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko, ekibi kimwesitaza mangu n'abikolaki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu, mwe mutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikuru esula yokubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakolaki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Basebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo omutukuvu bw'atuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukolaki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Wekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasita otegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'aggyamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki, amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday, n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yeebazibwe. Netugamba oh sister, obadde obuze mu weeks 2 mbadde mulwadde. Fena ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oye yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki. Naye ffe ng'ekkanisa kitujjibwako. Praise the Lord. Chovula Bible gamba nti mu butuukirivu mwe tunayima okukola ki. Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Luddem bwe twatula. Yogera kisome pulire. Olw'omwenda.
2: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Bwe twatula ebibi byaffe.
2: Yewa amazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
1: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa, n'atuggyako obutali buki. So wiikendi essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ongendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
2: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika, gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
1: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
1: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
1: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
2: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
1: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
2: Ne njogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
1: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
2: Era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi. era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
1: Soko komawo ojja kuddayo esomere buko ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde.
2: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
1: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo actually bw'oddayo essula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera ku kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babilooni. Era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period. Obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali beewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga wono olaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi.
3: Kati Danieri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So yesala gye tugenda okubanga tukolaki tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri malayika wa Mukama n'ajja kitegeeza Mukama yawulira okukola ki ne bamusindikira Gabudyeri mu ki mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano kuzzaamu amaanyi Friday bwe tunaatuukira Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira Mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa naawe misingi gy'obimanyi. abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga musanvu. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu no n'omagalalamu ku katono bwoti bagamba mpozi ndimulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwekiti n'ekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kiregeza waliwo migugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu. Ate nga tugamba fe foundational truth truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki gye tulimu nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte yonna. Twagala tuyite Mukama ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya, haleluya. So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya, then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki bye naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki. N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami, genda genda wenenya wenenya n'ogamba Mukama tusaasi. Haleluya. Nti waffe tuli kumi na babiri bamaama baali bataano naye olumu muzeeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani aŋŋamba olwo amaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze ekimbonyaabonya ekyo kati gye emisingi emifu tebamenya bimenya nkumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya buli wenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano bila omwoyo mutukuvu engalo ez'amaanyi.